0: kamfa kabini yombo nana dumu yan torombe wawu ma torombe
1: ha ha wera ka jula tobe